Awin, may tutamanta niya pa siya niyang kihina sa pakuti wakarikuita munanki. Rekargakoy, klarupin, kusata beneficio kunata niyangi. Wakarikunapag, naveganapag, hasta ang uyarikoy kay claro.com.p niskapi.